0: yang banang nga na prisa sa kasundrugas tuod kay bato pa nga namaray kini og nga papuluto o kining adobong baboy mo ikining gilutuan o napakini miabot sa oras sa ating patuluto na tutungura si Joat na nana sa kining gawas sa kining pasidad sa gitbitbit ang kining mong gipamaray kining kasundan nga adobong baboy nini para sa yambana ang kining mong biktima o kining mong suspect na sirat nga ang maong pasidad na doon ay mga balaod nga gipato mga tabanjiri o nanini o kining ginasunod o nanini ang ilang gipatuman nga pagdala lamang sa mga ay po natin gamit kanyang magmuduo ba o niya ang lagi blosab sa gipimentar nga pamalaod alang sa mga muduaw sa ilang minahal sa ganabi diya mismo sa ganyang sun sa gym facility ang ganyang mga kontrabando gamit sapot o bisan sa mga butang nga gitugyan sa ilang kumbaga kanyang laing miduaw o kanyang dalaw. Kung masak pa mangali, ang ganyan mo nga pag, o ganyan sa panya, ang ganyan mo mga gibanda, o ganyan ilang gibagihangyo ba? So, na itinasin nga di, isuspeso na, ang pagpasod sa ganyan ang katulog na mismo, sa katong kuwan, ang katong mga gamit, butang, usap mo nga mga gibanda niya, from gawas, o niya, kung magsak mo na kini, kung tabado ka to manjere, posible nga, ang ganyan, okay, no posible, dagbalang mag yun. Ang ganyan mga suspect, kung magkuha gini, o kung nabando dihang bisod, o bisod gini, sa pagsignit o gagawin na bando sa mga pasidad. So wala nga, nito nung ura, so sama sa pagkini, sa ulaki, o ganyang, ang ganyan mo pagkahita po ito ng Jerry, ang ganyan mo ito pagkakini ang mga kuna bando, gani ang nasagbit sa mawaging, na mawaging nito o nipisa pa man, ang manipisa, kung manipisa, kini nga, igo lang siya, ang nga gipa nila, buktong sinot niya po nini, ang pagdagop o ang pagdalo, ang di na pagdagwan, ang ganyang, pagdalaw sa maong nga kayong malagpan. Sa nanangatan, kang The Twin, nasagmitan kini o pipilagawalahon sa maluwa na nga gibutos o gagisulyuhan sa usag ka baga nga gamay nga plastic container kit. Apat ang sa kini, ang rason o kung karoon kang The Twin, ang maong ang purol nga akin katapos yung nagkuha sa iyang nga purol, dili sa iyang pana, gipang iyahan kini o gibalagan kini. Sa laing pinariso, kinsa ang nagdual ang dala sa maong akin ni Purol asawa gihapon sa akin ni mismong dagiya ni pasabot si The Twin nga o sa kababay nga akin ni manindahay akong manindahay din sa may gawa si bahin sa si jail nga o na usab o na usab nga akin ni binlanan o mga gamit sa mga dalaw nga mo duaw din sa kining kalunasan ang maong babae na ila nga o kaila sa iyang suod nga amiga nga si akin nga gitawag na Ate Abet ang matod pa mo isigyo o kapamukos nga iyakin ng ipasunod o padala ang mga purul sa pasunod sa pasuhan doon ay kabuhok doon na ni akin ng doon na muduol ka niya matod pa sa kanyang maong langhangyo si The Twin o ato na paminahan pamayag ni Ate Abet ang katugingon nga suod ni akin ng Joan The Twin karoon Jobel
1: apa ko nung naa sa hospital na stroke. Abot na siya, ay kuday Juan. Hindi siya, ti, mudalaw ko. Hatag na siya sa iyang sudan. Pork chop, duwarang yun nakabok. Ibutang ako sa tag. Dahil sud ako sa iko. Kaya dahil nagtuan siya sa iyang bag. Gayap siya sa iyang kwarta. Kaya mangumpra ko nung na siya glamas. Kaya tibira man naglamas. Di ako nang gasisan niyang bag. Ko isuda na diri sa imong bag ng kwarta. Kaya makatupan ka. Niwa ko ka ba? Ginarangin si Eunice nga dahil magpadamig short. Niyan siya. Ati update. Sanig siya na ko. Iko, nangani mo kung mo sugot ka. Ikaw ang mo desisyon. Salig siya na ko nga magpada si Eunice. Iko, ikaw may muda na. Narani mo. Mato, pagpuan, gitari na ko siya. Bali.
2: Wala ako tuwi bilhin ito, Eunice.
0: Ang pamahayag ni Ate Abet katog kasuod ng higala sa kinalagpan nga si Joan The Twin samtang si The Twin nga kapila nagkahigayon nga ni Balibad nga di walang mato pa kini mabitbitod kay Hasunulun siya o niya maglabalabang abot ng The Twin duga pa sa wasap din eh ato sa interview sa XFMC Boy nga tulad sa kaniya nga nasalad man kini sa pagtagaral sa maog nga jail guards mong di lang kini siya mo nila diyang di agayin ko diyang niya si The Twin na ang nasa gangaan o pagkukaran sa gate, ano ba Jerry? Sa kanyang jail facility, kanyang maong babae nga siyang namugos nga to sa kanya, kahit lang nga kuptan ang iyang kamot o ang shorts. O gibaguptan ang iyang shorts yung kamot o dito, nakuptan ini. Hangtod nga, at tabi ko sa kutaman siya ang kanyang maong si Twin ang natubangan yun sa kanyang maong jail guard. Mato nga. Mato ko naman siya nga kuwa ganilang ilang kuwani, ilang nga gi sa jail guard o dito. Paghiling, nakita ang kanyang maong putos sa meriwala sa maong nga akin yung maong kuhan ka ni maong short mat. Si The Twin nakuratan sa maong pagkakita kung ano na ay marihuana ang maong short nga iyang gita ng katoon tadi mo tagi ato at kikipadalang siya sa iyang kaupo sa mga dalawang malahon ang mamahayag ni The Twin.
3: Tabo na sir, anday na sir. Pag abot na ko gikil sa amuha sir, nagdara kong sudaan. Then niniduol na ko na tigbantay sa doon mga gamit sir na nihangyo na ko na pa ipadala daw ang short kay ang dalaw daw ni Hangyo daw na yung nabili na short kay ipadala daw sa dalaw.
4: Kailan mo ni?
3: Ulo, dili sir.
4: Ano mo na siguro kailan mo makaila?
3: Dili ni Hangyo man si Dia din. Nibalibat man ko sir na anak ko dili ko tiig kay dili ko ganahan kay ano dili ko ganahan kay nang hapit-hapit. Then uman sir ganang ilarag idrit sugsud wansi ko nagkuputan ng bag na blue din. Pag sood na ko sa kuan diri sa
4: BGMP
3: kanang si ate abit nagdalaan na sa blue pag so, pag sood na gid na ko iya nagiduna na siya dadan ni dayo muna sir mo to pag pangutana ni sir na unsa man ni dali ko unsa man na sir mo to ni ko putan na si ate abit kay ngano si ate abit ra may nagunit ana sa ko ang dadunon sa kuan sudan.
4: Pero ang kaning short na si mo, ikaw mo ilas nga nakakupot.
3: Dili ako last na kuan sir. Pag dira na sa pultahan sir, pag download na o.
4: Saan na nag-download?
3: Ilan nag-download ako pag entrada na sa BGMP sir, ako na, ako gyan na din, ako rin nag-download.
4: Sorry, ikaw na nag-download?
3: Oo.
4: Pero halok ka na, mag-i-dawat.
3: Dili, ilan mo nag-i...
4: Suuna ni, nibalibad man ka?
3: Oo, nibalibad ni, nanak man si, ilan mo mag-i-dirit sa suod sir, nibalibad ka ko, naibungga ni ko.
0: Ang tipis mamahayag ni Joe the Twin atol sa susubong nga paghinabi sa XFM o niya atingin niyo sa page kaya ito'y post ang itubukan nga kanyang pamahayag sa mga suspect. Ang suspect pwede hilak o niya wakas mo sa gibati kaya matupan niya nga inasunod siya tungkol kay ahunta nga di masamuda pero gibusig siya. Ang katuntung hapon kay mga babae katong naghangyo katong manjeri katong naghangyo kay the Twin o katong tag-ingyo sa shorts mismo sa sila ningon nga inusunod niya mga babae apan wa gyud sila kahibaw kung kisa ilibutang sa akinin mong agatong akinin kit no kapasi kit nga doon na house marijuana o mismo agatong tagiya po sa shorts nga managda nga alam siya ba na blindfold kung ngano'y ngano'ng doon ay akinin ang marijuana sold sa mong short pan katong Jerry
5: wa ba kayo ganroon binzi wa ba kayo lain ni kupot ni ni mong short pants
0: ang nikupot kayo katong Jerry ang pinakauna ang una kaning katong asawa sa agad ito kaya si short ngayon mo dalaw o niya actually
5: lima na ito kato si Abet
0: lahat ito wala ito mabukutan ano man kato ba siya kaya si Abet mo niya suod ni Joe and the Twin katong katong dalaw nga ang katong suos pare sa yung bana ang tagihan na ito maputoy amiga nga katong si Gangyo kang kanyang Joe and pero ang mga
5: kailan katong si
0: Abet o kanyang kailan na katong Nihangyok kang Juan kasi para usap masuod ang kan akin mong short pant dagdagan ang mga lagak wa kining nagadudang anong ang lima ka shorts wa magiduwag hatag considering nga lima man kato man sireo niya nanong gipaulahin man ang mga shorts niya nanong wa mabubo at kuhan kini niya ang musuod balik akin asawa o asawa nga mo'y takiyan sa shorts ngayon ba nga nasa person nga siya wala lang kato man sire nanong gipa ako man ka nang gipa hatod og gipada og lain taw.
5: Ngano wala gidungan?
0: Ya, yeah, mo na naglibog niya. Actually sa auto na ko pag information ko to Jerry. Ang kini maong tagya sa short, ang kini maong tagya sa short ko to Jerry nga nagwa na kining marijuana na ay problema diya sa suod sa cell mo major ka problema ni sa pipila ka mga inmates. O niya, mo lagi niya. Ang kini pong bana po ni kwa ni Juan nga inay mo gawasay na ang iyo po sa mo pulisod, mo na problema ka naman siya na kay ang ganyan mo sa mga inusinti kayo na pag-ain taon sa kanyang mga posibleng nagbuhot baga nagbuhot o ganyang dautan nga para ma kanyang mapahamak ang ganyan sa katawa, katawa, Jerry.
5: Katropang Benji, ang kining tag-iya sa short pants ba? Uso may kaso nini, marijuana?
0: Drugs, kaya po katulad siya ang kaso ang tag-iya sa short pants nga ang lima untang nga ihatod, ang tulong niya una tapos dua ang wapa niya ang nagdaling asawa, may malikita-kita nga nung wapa siya may usunod balik para ihatag balik ang ganyan
5: asa man ron to siya?
0: Na that time napulit ko katulad siya while nag-interview taon niya gani kanang kuwag todo lihay ang ganyan duha ka mga awagan ni mga babae katubutan ka na kung gisir ka naman siya rin ako ganyan nagkaputi marasya ako kita nga marasya ang kwan ang babae nga tagiya sa short pan ang ganyan siya katubutan siya rin marasya ang tagiya sa short pan ang ganyan nagkaputi santa nga ang nagkaputi ang hangyok ang Juliet Wynn kaya nagkablu
5: kaya mo na si Abit
0: ang si Abit mo ay katubutan siya rin itong last kong isin mana nga si Abit
5: asan kanina nagkaputi
0: may pagka pink ang kwan ang yung t-shirt niya
5: pila pala sila kabuk babae na upat.
0: Opat ka babae ka naman, Jerry, ay kani, ako balikon.
5: O sa si Juan, si Abit.
0: Si Abit o si Juan may managigala. So, oh. Managigala kay. Ato magbili na si Juan, umagamit niya, pagbudalo siya. Ato ibili sa kaning tindahan o kaning muraga ng stall ni Abit. Samtang kato pong takiya sa short, nga mo'y iya pong balang na piso, ang iya pong suot, ako to po sa si katong si Gangyo, kang Juan kito ba, Jerry?
5: Ay, hay manero sila pag imbestigar pa. Dawag tang to sila duha.
0: Naa man kada man Jerry, wa man sila mi lakaw, wa sila biya kay pagkahibaw sa nay marwana, gihibaw ta sa Juan, gihold din kanin tro si Abet o katong duha ka mababay nga katong si Pugos kang kuan kang Juan o katong tagigi sa short kada man Jerry. Mo na ang gihold.
5: Unya ganong sa karon si Juan na lang moy nahabilin diha.
0: Mabutang kay sa kuwag ito mo si Juan kuwag kay nila that with ang last touch nga ni Howard sa mong kuwag ang kaming maong short pant gikan sa iya sumuton pag-inspect no sa usaka jail officer or jail guard dito na kuwag kay simulo sa kanyang maong maluwan ito mo siya.
5: Now ang atuwa diya nga kuwan ang atuwa diya nga prisuhan Cebu City Jail na tuwa dahil na CCTV diya.
0: Yes, kaya ba siya, pagsulot pala ni mo sa kwan, pagsulot pala ni mo sa ganing gangaan mismo o ganing gate mismo sa ganing BJP sa may balik ng lulusan ka naman siya. Na yung mga CCTV na isikakilid, nasood, and even sa kanang tugaran o kanang tuwod.
5: So kaya doon na sa CCTV, sa ito pa ang tanan nga nahitabo, gika ni Abit, gato sa itong doon kababae nga sigighan niyo itong usa, nga ipadala ang short pants, makita CCTV.
0: Makita ka naman siya rin kung nakuhan ko na kisa gitang naghangyo, kisa naghatag, and then last task ka kisa naghawit. O niya, ang mahitabuhan ko naman siya rin kay ang ikuwan ka rin sa BGMP, ang kisa itong pipilag kaulahin nga niya, nagkakupot sa kanyang mga surupat ka naman siya rin, which is
5: most amaw, lagi kay sa tanong sunahuna sa BGMP siya, last touch. Pero, niingo mas siya nga dilito iya ha, so pwede masiguro ma-review nila ang CCTV aron makita yon og si Kinsay nagbutang or si yaha man di kanang short pants katrupa gabinje dili man na sa bana ni anang di Juan di ba?
0: Yes, actually while nga natagaron atong tungod sa katong sa BGMP ang kaning bana ni Juan o katong bana sa katong sa shorts gi buwag gi interview sa Intel operative sa BGMP na ni mga information onya sa akin din ang sa situation nga kisa ang last task sa mga short part niya na dito nga nakuha ang kanyang mga marijuana. So si Joe na twin, karon kasamtangan nga gibalo. While ang kanyang tulo, naitinising nga maka, o kanyang maong kwan, o kanyang maong si Joan mapresent sa korte, o kanyang ipatawag ni mga witness kanyang tulo, nga mo iyang gitumbok at mansyari nga, si Abit may witness, o kanyang duha magitumbok nga ang makusundiran nga nagkunay ba sa tungkol kay mamani ang kanyang nagablom mga nang namugos nga masuot ang mong short pant o niya nga nupot ang kanyang mong tagigaw sa short nga wala ang ikuan ni kumbaga may iso o ni suot ba para sa paghatol sa short pant nga rin siyang parang ito man Jerry.
5: O lagi, pero nga nung paabton pa magkorte nga naway CCTV na nga makita sa taga BGMP sa ito mga jail guards diha o kinsay nagkupot o si kinsay nagbutang o kuan kay kini nga short pants dili man ni iya sa bana ni Juan. Gipadala man ni sa iya ha. So tanaw diha makita CCTV si Juan do na ba sa gi suksok ngadto dining short pants nga gipadala sa iya ha para sa bana ngadto sa nagpadala.
0: Yes, kada mo siya tamagay sa tungkol niya. So, sa situation, dapat kung ganyan hindi na maabot sa ganyan pag, o gantong, kisa itong, kung ganyan...
5: Kaya nga nung pantun po magkurte.
0: Yes, kada mo siya, kaya na, actually, kaya nga situation sa ako nakita ka naman, Jerry, kung madunggan ang habig sa side ni Joanne sa court, so, diyan na matumbok ko kisa posible ang ganin ang dun ang ganin
5: pa mo lagi madunggan ito sa korte problema na sa prisuhan
0: ya pero kung magiging money sitwasyon mo na pagkapaitood guys
5: kaya ano nga ato pa mapabtong korte o diha mismo matanaw sa PNP o sa BGMP personnel ang CCTV ma-review nila aro matanaw o makita o si Kinsa mo ay ilahang prisuhon diha o dili na nila pasudlon.
0: Nanabi ay ilang kung ang ilang jail relation section officer siya ba siya ni executive nga may tiga abis media at ito nakuha ang promosyon nga ang kanimong ang itong pag-abot ng katapal siya ni mapoy pag-release report regarding sa incidente. So sa ilang apartment din na sila mausap tungkol kay labi lang nga napasa na sa ganang higher ups o higher office ang kanimong incidente katapal siya ni mauto nga si Joan Gudmoy na himuta nga gidakop as moy nakuhaan o nasagmita o ganun niyang Osaka putos niya o
5: kanyang... Ilan sa dahi-dahi yung gidritso o report dito? Gawa pa mahuman ilang investigasyon?
0: Mauna mo ang Jerry sa at ang atong rinong butang sa BGMP. Mauna mo i-follow up with kang RD Ugma. Kung ganyang situation bagay, makita ba ito o mubo lang ang minuto, mubo ang segundo oras, katapan Jerry.
5: Dali raman na gano'ng pag-binge, no? Na CCTV, ha? Parang nakuha, dahi CCTV diha. O, mag-imbestigar magata, si Juan, iyo Juan, dilimin niya ako, gipadala ba ng shorts ako ha? Ay nagpadala sa shorts, o nag-compirser niya, nga doon ang shorts na diha. Diba? Naapun dito sa ati abet. So, silang upat, naa dito katropang binji. So, nga no pa, o gitanaw dito CCTV dahil, para masuta o, kuan, kinsay nagbutang o mariwana ng short pants.
0: Ang ganun siya magiging katulad siya rin nga kung kasi posibili nagbutang sa marijuana, wak magiging makita kung asa good aga ng original point kung asa gi suksuk to marijuana nga aganin.
5: Maugani, sa iyon raman na sa katropang Benji ha, na yung CCTV niya. Ang short pants, gitunol na lang. Ibutan na to, gitunol na lang ang short pants gato ni Juan para sa mudala gato sulod. Sa yes. Kininiag prisuan o isulod niya dito. So, kung ang short pants na makita nato, wa siya'y gisuksok dito, ang maghimo na to niya nga conclusion nga kanang mariwana gisulod ng daan sa short pants.
0: Kung pala sa kuhaan ka naman siya sa kanyang asawa agad ang sa short nga manada sa short pants nga ba sige kebo kong kasi nagsuotod kay
5: iya hapon to bisan pag mo ingon siya na katropang BG wag kong kebo kasi gasulod na na unya makita man niya sa CCTV nga ikaw may nagtunol ana unya makita CCTV nga way gisuksok si Juan diha sa ato pa diha nadaan na marijuana short pants
0: ang nga diba sige kong short pants gipalit through online. But before kinini aganang kwang karoon siya...
5: Ay, kung ina nga sa pagpalin niya sa online na ng short pants, may marijuana na na.
0: Negative. Mala, di nga na posibili kaya why mahita ba yan? Tungkol kaya labay na online. Ang ganun ka taman, Jerry, sa ako pang part, o sa basa ko ang gidulahan, ang katong kayo nga inag-shoot po nga sa short pants niya, anang gabi, gisukod doon sa iyo uyuan ang kinimang short pants. Nyawa sa magwalbali.
5: Alagi, si ibuta na to ha, ibuta na to. Di nalang tayo kung kisa nagsulo o manalang katropang PG. Dito lang na ta mismo prisuhan. Dito lang ta mismo City Jail. Pag abot yeah. Dito City Jail, ha? Subayo na, subayo na to. Yeah. Hey, si Joanne, pag abot dito, nagdala lang sudan.
0: Yeah,
5: isugat siya na si Ati Abet o katotoang amiga. Ang katotohanan nagdala og short pants, di ba? Na dito niya gihanyo siya natong amiga tong Nagdalag surpants kay ipadala nga to ni Juan ang kining surpants. Gihatag sugod. Oh, na ang surpants, gihatag. Paghatag pa ni ining surpants nga to Juan kay ipadala, wa makita CCTV nga doon ay gisuksok si Juan nga to surpants. Diba? Now, ang pagutan na diya, nga nung ipasangil na to Juan nga di mo makita nga doon ay gisuksok. Ang ato presumption na katropang Benji, nga kanang marijuana diha nadaan sa short pants sa wapan nagihata gatong Juan. Diba?
0: Yeah.
5: O buhingon mo ang tag-iya, ang nagdala sa short pants nga, wamang ko'y gisuksog diha. Gisulob na sa kung uyuan, imuhan na di na nagkang Juan.
0: Yes, katropang Juan. Actually, amo nang gipangutan na sa akin din ang mga jail officers na at the time.
5: Oh.
0: Kaya amo ko bang, sir, ganun sa situation ba nga, akin din, magkita mo ganito nga, abis magkita, sayang reaksyon sa paghilak, sa pagdiyabaw, pagkuluha, magkita din mo nga inusunti nga din mo babae. Mm. O niya, akin din mo ha, mamili ang, kanin ang, mawita kayo sa short pan, akato asawa.
5: Dili ka na kakunsabo, katropang binji, ng duha nga na ng jail guard.
0: Wow! Tapos
5: ko lang kung ano yung... O baka ka, Benji, ang ilang gihimo, tinapulan.
0: What? Ha? Maloib yung abutan sa situation.
5: Pero ka na may... Kaklaro niya, gano, B. Gano, gitanaw nilang CCTV.
0: Umunit
5: siya lang siya, ikaw mo'y last touch. Mag-basketball niya.
6: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ugma, muli follow up. Akang sa
5: region. Hindi mo like, mo like, ang ito ba na katropa ang Benji ba? Ugma. Karos ano siya nasakpan? Hapon?
0: Yeah, ito Friday.
5: Friday? Pila ng kaadlaw siya dito sa Benji MP? Ito presuhan.
0: Jerry, ang ganyang situation, hindi niya siya ilahaw sa Benji MP kay ang Osaka, Adalaw, Umudua.
5: So that one is a presuhan?
0: Sagot dulo, PNP.
5: O, tuwa dito. Tanawa ka, ha? Ibutan na ito, inosinti siya, nagipriso siya, nagdala rin sa Sudan. Ano siya? Illegal ang Sudan.
0: Wah!
5: O gato'y panahuna ba, katropang Benji ba, gato'y panahuna, gitanaw pa ang tadayo nilang CCTV, makita din ito si Kinsay responsable. Kay, una, ang dala ni Juan, Sudan.
0: Wah!
5: Pag-abot niya dito si Tijel, doon ay misugat niya, duha kabuok, managigala. Ang usa, hanyo nga to niya, namugos nga to niya, dadon ang short pants. Okay? So, dito na sila nag-abot sa city jail. Dito na po ang short pants. Makita dito CCTV kung pagdawat, o magani ko nung nadawatan ni Juan ang short pants, di ba?
0: Yeah, actually, kapila siya nga gi... ...ganang dalasod, bit-bit. Pero, huwag isa...
5: Wasa mo bit-bit! Wasa mo bit-bit, ang katropang Benji, wasa mo bit-bit. Sa ito ba, imposible niya, doon na siya ipaslak dito.
0: Dahil mga katropang siya nga, ganang dulo siya sa ganang jail officer, dito nga mura galit nga gipahawid sa ganang babae, ganang nagablo. Ang ito siya pag...
5: O niya, dito, ganang gikalit, magpahawid, nga ito ni Juan ang short pants, nakakita ang jail guard.
0: Although, wako tagapagutan ka naman siya ni Kay, at that time, paghawin sa akin, o
5: pag-upload ni... Ngimo ka itong ipangutan.
0: What? Anyway, katulad siya, ato nag-fight po, no, ang habig ni Juan. Ang anong, ang nahitabo nga, si Juan man ang ginagawa, considering, ang ganun doon, gigaman sila short niya, ganun mismo ang pag sigig hangyo sa ganun mo ang babae, itong bilinan ang mga gamit niya.
5: So gato, posible gani katropang Benji, gato pag sigig hanyo sa babae nga ipadalang short pants na kulta, nakita to CCTV, di ba?
0: Kamara na katropang Sherry, makita gito
5: ka. Makita to! Pero ang atong jail guard, wala mo tanaw CCTV.
0: Yeah, di ko sure kung wala tanaw Sherry, pero possible.
5: Giritso na nila, posible, nga wala nila tanawa, kaya gitanaw pa nila, di nila presuhon at Juan.
0: Ang ilang kong gitagar o pagdagad, ang ganyan na ang last touch
5: sa... Hindi lang hindi basketball eh!
0: What?
5: May natutuwa basketball ka rin pang BJ, gabi kang last touch mo may mapriso!
0: What?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nahitabon eh, ang kanyang si Juan, murag, kumbaga, napagan sa akin ni ang mga sasoban nga kabalo ng mo isadaan, wa mo angkon, kaya sila mismo doon, yung mga kapatsiling nga si Joan, innocent again, pero...
5: Oh, ang ilang mga... Innocent, hindi ka to sila doon, yung innocent is Joan, sila may prisohon.
0: Ang ilang po, ang ilang po, sa hanga, wag isa kibago kaysa nabutang sa mga mariwana.
5: O lagi, ibutang sa yun, ragyo kayo na pag-ingon ka tropang binje, bisay ikaw ganay mo, yung kawa kuyuya. Sa yun, ragyo kayo sundin, ano mo? Ako binje talisig, wapang kuyuya. Kasi yun na pag-ingon ni mo, di agawa ko'y kalibutan na na, pero kinsa may nagdala na ng short pants?
0: Ang katong babae nga doon ay po'y ganang PDL o pederisyo sa suod
5: niya. Ang gani, siya may nagdala sa ito pa, ato niya magsugod. Siya may source.
0: Ato, kipa ko talaga ito, masyari sila. Lahat naman ang interview, ato ko pangunta na. O niya, mo ito, ang mo ito siya, ang ngayon lagi nga, ang ganyang mga short pants online niya i-order, o niya, huwag siya kibag ko sila suod, pero ang ganyan doon ba niya, ay huwag mo yung nagsuot, nagsukot sa mga short pants.
5: Walang yun tayo problema na katropang BJ. Bahala na kinsa yung nagsulobra, higante magsulobra na mga purunto. O si kinsa. Ang ato lang, pagsulod, pag-abot ni Ana, mga short pants diha sa city jail na to. Oh.
0: Yes, ugma ka naman, Jerry. Considering nga, osa mo bis di pirmaan ni.
5: Lagi ugma, Biyernes, Sabado, Domingo, ugma. Upat ka adlaw na prisos Juan. Gumikan kay atong ibasing atong last touch. Basketball ni kay last touch. Kaya ka basketball, okay na itong last touch kaya may mapriso.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Yes, tama ka katuman, Jerry. Actually, kita mismo sa at while kita nag-report ron, ato po ko nga po posibleng mag-usin siya po tatot kaya usawar si Perma nga while nga ang ganyan mo inventory sa pagka pagkakita nga sa last touch. Pwede anyway, uma ka naman, Jerry, ato din i-follow up sa...
5: Kinsa ganito yung pangalan sa katropang Benji? Kinsa, kinsa may pangalan sa ato ade aga jail officer on duty?
0: Katuman, Jerry, sorry na pero ang...
5: sige, sige. Arita sa katungkwan. Ang kining upat ka babae, Juan, si Abet, si Ate Abet, katong duha.
0: Ang kining duha, wag ibang ko mga pangalan, Kuro Jerry, but anyway, Kuro Jerry, for sure, ugma.
5: Wanin ni mo mapagod, wanin mo, kusog ka mo pa ila-ila niya, wanin ni mo maila-ila.
0: Update sa mga kuhan, sa kining mga incidente sa may BGMP, nga mahatagaw sa bustisya, ang ganyan hitabu o nadangatan, di Joan ka naman, Jerry.
5: O saan ito yung apelido ni Joan lang? Joan lang ito yung kuhanon? Joan lang yung pangalan?
0: Juan, ganyan ay apelido. Si Juan, Joan, wait lang ha, itong ikuan lang. The Twin.
5: The Twin?
0: Yeah.
5: Okay, so Joan, The Twin.
0: Taga Barang Ermita.
5: Taga Ermita ni siya? Oo.
0: Yes,
5: ang kaso siyang ba na drugas, karang siya bu?
0: Kapit na magawas ay.
5: O sa may kaso siyang banas, siya mo?
0: Drugs, yeah. Section 5, huwag labi ka ron, Jerry.
5: Oo. So, wak po ni mahibaw iyang banas, maligya po ni Obariwana.
0: Wah! Negative ka sa information ka naman, Jerry, pero actually sa gagahapon, while nag-observe ka naman, Jerry, ano, ato Friday, while nag-observe ka, na matutuhag ka mga PDL trustees ang nag-bautan na kay dito na ito na hibawahan niya, kanina yung asawa aling tagiya sa short pant, o ang pambana ng PDL, nga mo ito tagiya sa short pant, doon ay problema na suod, o niya, sila po nagduda nga posibleng baga nga kaning si, kaning ambana ni Joan, o gano'n si Joan, gihimo lang ka lang ko ba, kanang kumbaga gibaligya style na ako nga, para mapresyo si Joan, o posibleng nga na ba sa pagka, ang kanibana ni Joan, nga ito nasabi sa laing brigada, nga Selda, sa kanyang maong tagiya sa short pant, ugma, at yung update na ang komersibong detalye regarding sa report at the same time, kung say possible nga action sa BGMP nga kita ang kikayag nga doon ay sayop ang nahimutang pagdakop considering ilang yung last task ka naman, Jerry. So wala, at ang Monday sa Katlaon, kung Tuesday sa Katlaon, Monday sa Katlaon, ang update, nini maong nga Osaka, kaning nagtabang-tabang o kaning pabalik lamas sa ginahan, ya sa mga ermita, nagkatulsudan, nga paborito sa bana, galing adobong baboy, nga sa pagansa, gipriso kay matupa, last touch sila kuhaan, o mariwana, as a source, nga dili, ya, kaya kipada lang, katatap ka ba nga sa laing dalaw, sa maong kanil jail facility. Mga ba, kaabag ang Santo Rebel Oil. Alas yung sa Pilipino, para sa Pilipinas, si katupa, Benji Talisi. Action.
6: XFM Report. Good morning! Bullseye! Bullseye!
5: Salamat ka trupang Vincent Alisek sa mga report. Agad sa tugtag na 31 minutos na nakalabay sa alas 8 sa panirga po ninyo. Gapapagiguban nga tugtulabaron.
6: Bullseye!
5: Sunday edition. Pagaluoy ba po mga kaigsunan itong juan? No? Kining ambot ha? O dili ba po tinapulan itong gihimo sa tuang jail officer?
7: Wow!
5: Kay si Juan, mga kaigsunan, hilag in town. Kay pagkaingon ta, saba di ay o magdala latag sudaan. Katropang Jovin. Nagdala siyang sudaan, kay gusto daw ko nung mukhaon o ga. O sa to, humba ba to katropang Jovin to iyang gidala? Humba? Adubo? Kaya ha, kung ba na, nga hapit na mo gawas mga igala, mukhaon adubo. Gababoy. So yung gidadaan dito mga kaigsunan, hapit ang bugawas dito, niya nagdala inog adubong baboy, sudaan para siyang bana, na priso po noon mga katrupa.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Kaya gumikan kay pag-abot niya dito, doon ay mga kwan, doon ay mga dalaw sa dito nga, ni Hanyo nga, ipadala ang short pants ganito sa bana nini nga tuwapot prisuhan. Wadaw ko nun siya musugot mga kaigsunan. Pag-abot na nila dito sa may gigi, apugos dito, giitsa, or giunsa to. Onya, pagtanaw pa dito mga kaigsunan, dun ay sulod nga marihuana mga katrupa. Kay si Juan, maman ko nun last touch mga igala. Asa may napriso karon dito mga katrupa. Okay? Now, ningon tao Juan ay sudan rito kung dahan. Huwag magkumagdaan short pants. Sudan rin akong dala. Kini sila mo inipugos pagpadala na kung huwag ko mo dala nini. Gipugos na niya dito pakupot na pag-abot dito sa may gate. Now, kiningon ani ba? Doon naman ay CCTV niya. Sa report ni Katropang Vinci Talisig, doon na may CCTV camera mga kaigsunan. Tanan na itabo dito, makita CCTV mga katropa, recorded na siya. Kung ikaw ba jail officer niya, mag-imbestigar ka, o si Kinsay nagdala, o hindi, baliban man na, o ni limot man na mga kaigsunan, niya mag-deny nga dili siya may tagihan ng short pants, ganun ay sulod nga marihuana mga katropa. Di tanaw nun ta sa jail officer mga kaigsunan ng CCTV dito. Tanaw na ako mga katrupa nga kung nakita nini at yung jail officer tapulan.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Wala bang huna-huna ba nga dunay kagawasan mahikaw mga katrupa at yung usang katao na igor ang nagdalang sudan.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Katong duha ka mga babae, miingon gani nga dili man. Inosente man na siya? Ano ba po mga igala? Waman po ito apilang investigar. Katutuang doa ka mga babae, mga kaigsunan. Tuloto sila. Kay upat man ni sila, si Abet o katong duha ka babae nga. Boy nagpadala o short pants mga katrupa nga. Nalimtag ila-ilang katrupang Binji.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Katrupang Binji, no? Mili rin yung pulisig yung ila-ilahon.
7: Katrupang
5: Binji? Yeah, yang ila-ila gara yang ila-ilaon gara sa mga igor. Gara sakto sang dagwa. Bitaw. So, ngano wa man to siya pagutan ha? Ang tinubdan mga kaigsunan sa marijuana. Gara kasulod niya sa tung city jail mga katrupa. Nga gustong ipasulod unta niya sa tung city jail. Og na intercept kini siya mga igala. Kaya ang nagdala, huwag yun po'y kalibutan, may sulod ay marihuana ang ipadala gato sa iyo. Although, huwag mag-unigi, huwag man isang mudala ni ini, igura yung kuno ni nga, pag sulod na sa gate, mga kaigsunan, ipakuntan. Pagtanaw pa sa jail officer, mga igala, unsa man eh, marihuana. Kita na unta to, ikumpletong investigasyon ba? Kay luoy po din tao ni prisuhon na nimo na magdala lang sudan mga katropa. Tama'y CCTV camera niya. Walang yun po, nalantaw dito sa jail officer mga kaigsunan ang CCTV aron makita niya dito kinsa yun ang tag-iya sa short pants mga higal. Kinsa may tag-iya nining short pants, una mga katropa, ang bana ni Juan o si Juan mo'y nagdala, dili mo'y nagdala ning short pants, dili mo'y si tag-iya. O niya nga nung ipasangil mo na nga to niya mga kaigsunan. Diba? O gitanaw pala ang tato, kumplito mga katropa. Dili siguro makahikaw ta o kagawasan sa usa ka tawo. Ay, Biyernes pag ito. Biyernes, Sabado, karon Domingo, o niya Lunes. Ingos katropa pag binji, Lunes, maluab daw ko niya, pero upat ka adlaw na. Nga, tuas presuhan sa Guadalupe Police Station, kinis Juan mga kaigsunan.
6: Bullseye!
5: Pwede magyununta na makita diha mismo, ultima oras CCTV, malantaw ni Modia, o si Kinsay gadala, gisuksukan ba ni Juan, gining surplus, gipadala, gipugos, padala, gato sa iya. Oh. O niya, katong duha ka mga babae, tagiya surplus, ganong dili man tumoy at gipriso. Ha? Kini ako mga kaigsunan dili ni duda pero makapangutana ta doon na rabay mga sindikato pasunod o illegal gadrugas na prisuhan mga kaigsunan dili kato sa kakunsabo si Tijelo sa kini niyang jail officer mga katropa magpasunod ang illegal gadrugas.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Wata mamasangil mga kaigsunan ang utana lang ta. Kaya katutuwa nagpadala ang tag-iya sa short pants nga nagpadala nga din ang short pants doon ay sulod nga marihuana. Ganong waman to sila imbestigar? Ganong kinimay nyo i-imbestigar o mabay gipriso nagdala ng sudaan mga katrupa?
6: Bullseye! Bullseye!
5: Kinira ba ito si Tijil na napalusot mga kaigsunan? Oo. Oh. Di ba yan ito ikalimod? Sulod na yun yan. Nagkasulod gihapon ang drugas. Kasulod niya po ng cellphones mga kaigsunan. Katong duha nagpadala sa short pants na ning Juan nga nung wa man to sila porsigiha sa pag-imbestigar. Nga nung kiniman si Juan nga dili tagiya sa short pants mga katrupa mao pa i-imbestigaran, mao pa i-gipriso nga Igor Ramanunta ning nagdalang sudaan. Ha? O saman? Katong nagdalang short pants, ganun na'y gisulod nga marihuana mga kaigsunan. Dili ka to kakunsabo sa jail officers on duty mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Aron makasulod marihuana o niya kinasakpan mga kaigsunan, tuwa gihapag at ujuan, magipriso ron niya sa Guadalupe Police Station mga kaigsunan.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Wag mo mamasangil ha, ang utana ra ko. Kining ako, dili pamasangil, pag-utana ra ning ako mga kaigsunan. Kay simple ra kayo, tanaw CCTV. O gusto yun mahibawan si Kinsay nagpalusot niini? Di kay mubasin talag last touch ka Juan sa duha ning basketball.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Paming duha ning basketball? Kay okay ra ng last touch mga katrupa, kinabuhi. Naghisgotan ni kagawasan. Mga kaigsunan, hikawa ni mo sa iyong kagawasan? Mga katropa o sa kataong inosinti?
6: Bullseye! Bullseye!
5: Pumika lang sa rason, katropa, Jubin, nga last touch! Kanda ko binuha ng kalakiha, mga higala. Parang utana ta, di ka mo kung sabo niya. Katong duha nagdala o short pants, nga doon ay sulod nga marihuana. Di ka kung sabos officer in duty mga igala di sa itong city jail? Ha? Us mo na ko, ako mamasangil. Nangutana na ko, katrupa.
6: Bullseye! Bullseye!
5: 41 minutos na nakalabay sa alas 8. Bumalik ta. Alas sa dugang pa mga balita, humarlan ipipila ka importante nga mga mensahe. Stand by!

0: Ako si Joel, di liko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusugay ko minumog kape, 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilo, gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako magalibana o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaan bayaran.
6: Hi, sir. Mga bang ka?
7: Yaks! Kaluod!
6: Manong luod man, sir?
7: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
6: Ayaw!
8: Exciting!
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Turbo Food Supplement Ferment.
15: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na!
20: Abli na!
18: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Gilid sa Barangay Hall.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: Great memories are made around the table.
8: At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Muma.
10: XFM.
21: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.47. Atong oras sa Dorgerio sa Premium or sa Santhon Vitamin C, mga katropa. Ta? Santhon Vitamin C. Alkaline base o non-acidic vitamin C, mga katropa. Muna ka pwede ni mong imnon, bisag may sunod ni mong gatian, kay non-acidic kini mga kaigsuna. Itong lawas na ginanglan o vitamin C. Kung mag-vitamin C na malaganita, arita sa Santhon Vitamin C, din non-acidic o alkaline base sa vitamin C, mga katropa.
22: Bullseye!
21: Panayon ta mga kaigsunan, doon tayo 48 minutos na nagkalabay sa alas 8. Pati ta mga balita, gikan sa mga kauban. A pleasant Sunday to all of us, Sir Jerry. Good morning, mga katropa, gikan ni Riduran. Sir Jer, taga-Bohol di Aika. Oh, taga-Bohol taon ko. Gika ni Jimar Kuas. Sa bandi ay nang gidala sa babae, Sir Jer, Mary Jane. Mary Jane, Jimar. Onya dapat tan-aon sa CCTV, sir, para dili na magdugay o magdako ang problema nila. Ikan nga po, Jimar, kuas mga katropa. Onya, maayo gani nas XFM. Ikan ni Ma'am Elena Natulya, i-appeal. Jod to. Nagsugo sa short katropag Jerry. Doon pa ni Ma'am Elena Natulia, mga katropa. Sir Jer, taga Biringan ang magdala sa short. Biringan, Jimar. Pasin wala to tagay og humba ang jail guard, Sir Jer. Doon pa, Jimar, kuas mga katropa. Lisod po, ika-istorya ning... reporter wa may unsan eh last touch ba oy CCTV ragyod ba oy makatabang anang problema ha daghan pod katarungan italisik gikan ni Georgia. Kuala to, kininiang na, kuala to, nataligam-an na to, mga Georgia. Nataligam-an lang. Ato mga kaubad katropag, Jumain, may report patawa na. Kisay sunod nga nakalinya rin eh, kaya para mahumanta. I-check sa nato mga kengsunod, eh, multicab, midasmag sa motor. Tulog yung tahan kabuk na angol. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang June Kator.
23: Live report. Live report.
24: Yes, o sa kamultikab, ang ikatahog, may bangga din ato sa motorsiklo sa National Highway sa Barangay Talavera, Dakmayan sa Toledo, alas 5.45 ni sa hapon ni Antong Agosto 21. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Dakmayan sa Toledo, nasairan, ang ikatahog, kalit ko nung amiliko pa left turn, ang multikab araw mo tabukin eh, paingon sa corner, City Haraga, hidungdan, nga na bangga ni ni, ang kinig ang motorsiklo, nga nagpadonggikan sa tuburan, paingon utang ato sa tahaw, pinamungahan, nagimaneho, kinig ang multikab ni Percival Tanki Canilio, hamtong ang panuigong residente sa barangay Media 11 Toledo, samtang kining motorsiklo sa gimaneho ni Branzel Dino Trocio, 18 anyos, residente sa barangay Tahao, pinamugahan. Kauban ni Trocio, kining 17 anyos, kasi alias Van, isip back rider. Pareho silang nagsunlob ang helmet noon sa atol sa disgrasya. Tungod sa kakusog sa mong impact, naangon kining driver sa motor, ikon naman kining back rider sa motorsiklo, na samtang usap kining 19 anyos, kapasahero ni Inig Multicab, kasi alias Fred. gitala kini ka mga nangangol ngadto sa tambalanan sa dakbayan sa Toledo aron sa medical ka pagatiman kini duha ka mga sakinan nagagusbat ni ugwa ni Pamatino ang ka kandidat sa kadaot og gidaan ngadto sa police station alang sa dokumentasyon samtang green driver sa multicab nga si Canelio irakop sa kapulisan og pending sa pagpasakal sa tukmag kaso tugod sa mga ga-edsidente. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
0: XFM Report.
1: Good morning!
3: Bullseye! Bullseye!
21: Salamat katropa, June 14, mga report. Ang atong sa dugtag na 52 minutos na nakalabay sa lasutso. Public 7, gipangayo ang kooperasyon sa publiko. Kaya musumbong sa ilang mahibawaan. Doon na doon ay masakpan ng mga mag-vote buying mga kaigsunan. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Cristel Joy Felarca.
0: Live report. Live report.
10: Nakatala ang Commission on Elections kon COMELEC 7 og 6 milyones ka mga botante sa Central Visayas alang sa ipahigayon nga barangay and sangguni ang kabataan elections kon BSKE karong Nobyembre 2 tuig 2026. Gibutyag ni COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe nga ang 1.5 milyon ni ini mubutar sa SK samtang ang 4.4 milyon kadto nang edad og 18 anyos pataas. Kung itandi ang datos niadtong tuig 2025, ang mga botante sa barangay anaa lang sa 4.3 milyon. Giangko ni Pobe nga taliwa sila mga paningkamot gamay ra ang naduga nga mga botante.
22: Nga perti na mong inusikay sa mong oras nito sa matag barangay ba? Kasi gimi o sa tilayad registration. Kung atong i-compare ang 2026 o 2025, in 2025, naa lang tayo 4.3 million voters sa barangay. O niya, in 2026, 9.4. Ang atong botantes nga nadugang ra is only 40,000 plus, 40,125. Unya, ang increase lang nato is 0.42%. So gamay ra gyud ang atong na-register.
10: Samtang sa SK, adunay natalang 1,560,000 niadtong tuig 2023 ug karon aduna nay natalang 1,580,000 ka mga botante. Subay sa mong balita, ang clustered precinct sa Central Visayas moabot sa dul-an 13,000. Kini nagpasabot nga moabot usab sa 100,000 ang electoral board. Magsugod ang ilang training sa sunod nga buwan. Ipaagi na kini matag munisipyo ug adto na ipahigayon sa mga gym o covered courts aron nga di na magasto ang COMELEC 7. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hila na tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felarca, XFM News.
0: XFM Report.
1: Good morning!
3: Bullseye! Bullseye!
21: Asa ba ito report mo, Cristel? Kuan? Operasyon publiko. Sumbong tos buhatan sa kumilig ganun ay masakpang mag-vote buying registration na to katropang juvenile.
3: Wow!
21: 30 anyos nga siman nadakpan human ingong gihubog ilunggos ang usaka 18 anyos o 16 anyos nga dalaga. Uy, pagkadelikado ning kalaki, ha? Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Gerek Manolo Tamaro.
0: Live report. Live report.
25: Katropa Jerry, mga kikilaan na paslakaro no, sa selda sa police station 4, Mabula Police Station, kining usaka 30 anyos nga kinipong siman, matod pa, umano sa matod pa, nga kinipong giakusahan ni nga ng lugos sexually assaulting sa usa ka 16 anyos nga dalagkita katropag Cherry mga kahigalaan. No, itong labing gabi hipod, Friday night, no, August 21, dinausab sa kinipog Dakbayan sa Subo. Ang kinipong adinaktan katropag Cherry mga kahigalaan base po sa kining kasayuran, no, sa kinipong ginakuha sa Exhibition Cebu News Team. Itabo ni Dries May S. Kabahog Street, Barangay Mabolo, Cebu City. Diin, ang kining biktima or kining suspitsado, dinakpan katropag Cherry, ako lang ni kanabang Asertin Romel, no, 30 anyos, litaw, taga barangay Bugaong, Buena Vista, Bohol.

0: ang size iPhone sa kining resize anyos kadto ka Jerry sa tang natog jam ra pasig na pukaw kay matud pa na ay kanja albatian yan ni Kisni at pang Jerry mga kaiglaan pod og daw sa nagimukil ning kamot sa speaker nga to sa pribadong party sa lawas kadto ka Jerry dubuan siya pag diin matpatulod sa kadto biktima ni barok ni kadto pang Jerry wa siya kasagit tungod sa kalisang niya ni siya sa in CR katupan siya, magawa siya sa CR, itugan siya ng ate, moto nga, gitakup kining suspitsado by a citizen's arrest katupan Jerry mga kaiglan. Kining suspitsado, matod pa, gingong nakainom, atong hindi yun na, katupan Jerry mga kaiglaan.
1: Sumuli, usap sa pagkahitabuha, katupan Jerry. Rick,
0: katupan Jerry.
1: Usap sa pagkahitabuha, ganun na abot man na siya niya sa balay na ng mga babay.
0: Ang iyang gikan man ni ninaog katubang Jer sa barko kining mong seaman nakigtagay siya sa iyang amigo nga kaboardmate aning mga babay managsung babay katubang Jerry mga kaigilan po og mao ni paghitabo ang katubang Jer
1: niyo sa paghitabo ra kasulom sa kwarto na ning babay
0: daw sa kwan wa malak ang pultahan ato higayon ng katubang Jer pero na please siguro ning suspect sa mao nga pag abli po niya na atla niya na natuog niyang maong disayse anyos katrupang Jerry mga kahiklan. So dito, iyang i-rumad sa katrupang Jerry sa katrupang kababay, iyang i-sood niyang iyaga kamot sa akining kinataw nga 40 po ito. Muna pag na ganang kuhang ito, alimungawan ng babay, so waling kasi sa kasagit, state of shock, ito nga ni Barok siya, unya, ni Adjo sa CR katrupang Jerry, nga muna pag naghilak, unya, nitugaan din siya sa ating katrupang Jerry nga, misulta po sa pagkasikop sa suspensyon.
1: Ang iyaan na ni 26 anyos, diara po sa kwarto.
0: Atong igayon na katupang Jerry Brog, napol sa, nara sa balay po, no? Kaya ba, nara si Greg Nilaog, nara si Greg kana pong nasa sala, katupang Jerry, ang kinilang babae, mo ay probable kayang room, na yung mga rooms, o sa boarding house, yan na yung mga kining rooms, dito, kaya bang, nakapabor ng laki kay, orang, abli siguro, pamalaki sa ating ni Laog sa hubos, katupang Jerry, ang kining kultahan sa boarding house, otong nakasood niya sa unikahin mo sa mong kinipong salahod kat baga siri mga kaigsunan po. Da? So mga itong human na hibawan nga sa kinipong ate, agipanakop niya ang suspect at baga der, o nabalog na karoon sa silda sa Mabulo Police Station. No? Kaya ang suspect, na hinapin nato ni Magkadali kagayin na, so, ang ko niya ang kaming katrupang sir, niya, walang yung kunoto, bungas yung kahubog kay dagandagam sir na inong katrupang sir niya. Daot yun siya sa kripong agwa di pataranta o nawa siyang kaugalingon katrupang Jerry mga kahigala. At so, tukmang kaso, posible, ugma, adlong lunes katrupang Jerry, pasaka, batok aning maoga 30 anyos nga asiman. So, mga katrupang Jerry, matok kasi kasi kikang sa police station, probable police station, mga katropa para di mo manibandya mga kiglan magkauna-una agad mong tarong no? Magamit yun yung highest level of critical thinking pangapin mo Sancho Plus Complex di kiba sa yes to incorporated ang servisyo ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
2: XFM Report
3: Good morning
2: Bullseye Bullseye
1: Salamat katropa Eric Perono Tabaro sa mga report mga report may napupo sa tuntulamanon ang Bullseye Sunday Edition bida magigala ulian tos kahubog Ikaw para ko diri sa master control si Katropag Dr. Jedi Jovin Jimenez Ikaw wa sa nato di butaga si nas Katropag Benji Talisi Katropag Jun Cator Katropag Crystal Joy Felarca o si Katropag Eric Panono Tamar Ato news director Katropag Philip Sirujano Ato station manager si Katropag John Levin Chavez Mikey Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyong katropa-katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Banabilit sa Magigon. Balik kong mapuhon, alas 4:30, gato na lasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Ig

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Bili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung tagong pagka-barbero?
6: Dali nga barbero mong ipangita. Parlor man eh.
5: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
6: Ay,
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes.
15: Abli na
14: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, excited!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buti na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, giawhag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mau ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: Klaro gisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply tayo para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid,
11: hilid sa Barangay Hall.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Classic Rewind on XFM.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Nina Casimilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo akong tulog, magdanggo na gugo. Kaya ito dili man, basta mag-inang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo.

0: mundo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Ainita Gasibu sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itik.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
18: Libre na
19: magpakonsulta sa doktor.
20: Dinhi mismo
21: sa Yes to Health Clinic.
22: Ug mapalit nimo dinhi
23: ang mga produkto sa Yes to Health.
24: Yes to Health Clinic.
25: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
26: Hilid sa Barangay Hall.
27: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
28: XFM.
29: Classic Rewind on 88.3 XFM.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Next, Mr. Butch.
4: Ah, Doc, Doc. Kung sabi kayo akong sakit, Doc. Kung sabi kayo akong sakit.
3: Oh, doon na ba kayo kwarta?
4: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit.
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid,
9: gilid sa Barangay Hall.
8: Abli na ang Yes to Health.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o siya, gasiyok akong bumulong, piging gasiyok. Nang buha ko babungog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch, unsa kini to yung apelyido nimo?
7: Kada pang pirmi nimo kaptan mga basister ba, o niya, gamito nimo, igdayin nimo ang katog.
6: Sa ato pa ang iyong apelyido, ang palaya?
7: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
6: Aya!
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sistepain.
12: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Mga katupa, exciting.
20: OPM Classic Rewind.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
6: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
7: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
6: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
7: Katuli ay, gibayaran naman di ka.
6: Kanus aman, kanus aman.
7: Oh, katong hubog sa kay ka.
6: Ay,

0: i-claim din ng gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukay mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
2: Exciting!
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa consume sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting na life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ng mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, Sasel, Humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ngayon ko ang mali ko sa kalibre yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka mo, no? Si kumpari, wa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,
8: Exciting!
0: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus
0: Herbal Oil.
11: Cease the pain.
12: Ako si Ricky and I'm proud Cease the Pain user. Ngay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Cease the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
11: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
18: XFM.
3: OPM. Classic Rewind.

0: Zenthon Plus Go.
1: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip Station Manager. Bili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter, mihiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gyapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang tabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kaadaan lang, hindi na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: mong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
1: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo, nakapalit yung
0: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestrel.
1: Oh, Yestrel na ba yun?
0: Para magka-sure yun, dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Tantum Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ane. Sa Tantum Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tantum Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kaya

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Uy, Apo, monkeypox man na.
2: Unsa man na?
1: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
2: Hala, imot ko inom.
1: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
2: Opo, Lolo. Uman ko inom. Ikaw po, Lolo.
1: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
2: Santol, balang.
1: Magkanton, vitamin C.

0: Kan Nationwide.
1: Ama, ama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
2: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako anong first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
3: Exciting!
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako daytod si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kani adto, magsigit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong
5: 11. Ang ating online na shopping store sa Shopee.
1: Mm-hmm. And also, ang atin po mga produkto sa Yes to Health ay pwede din ninyo mabibili sa mga Yes to Health clinics at ang special pagka sa Yes to Health clinics po kayo bibili. Mga ka-wellness, dun po sa mga kababayan natin, mga senior citizens, ay meron po tayong discounts. Mga
5: ka-wellness.
1: Yeah, kasi discount, 20% discount po naman. Tapos liban pa dyan, pwede kayong magpakonsulta ng libre sa ating mga Yes to Health clinics kasi meron po tayong mga naturopathic practitioner po dyan. Libre po ang konsulta. Dahil lamang po ninyo ang inyong mga ultrasound, mga laboratory, lab test, pwede po na ayang tingnan ng mga atin pong mga consultant. And also sa mga Yes Health clinics din po natin, ay, mga bago ko makalimutan, nagagawin nyo pala para maka-avail kayo sa mga sa mga senior citizens, ay dalhin po ninyo inyong senior citizens ID.
5: Oh, ngayon, Dok Ron, bago na, kahit walang senior citizen ID, basta patunayan nyo na senior na kayo.
1: Senior na kayo.
5: Any ID, any type ID na valid ID.
1: Oh, any type valid ID, pakita. Oh. Makita naman dun yung edad.
5: Yung edad.
1: Oh. Oh, mag-fall na kayo sa senior citizen.
5: Ano sila? Dual citizen sila.
1: Filipino citizen at sa senior citizen. At saka meron din po tayo ng meron po tayo mga special services sa atin pong mga Yes to Health clinics na angkop po at depende po sa modalities na kailangan ninyo at irerekomenda na inyo mga naturopathic practitioner diyan po sa ating mga Yes to Health clinics. Meron po tayo cleansing and detoxification program, lalong-lalo na yung may mga degenerative disease at mga chronic constipation at kailangan ng ma-drain yung mga dumi sa katawan. Kaya cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy by Zapper therapy, Tenherz therapy, and also yung hilugtok ni Wendell.
5: Yung pagsasaayos ng nananakit ng mga kalamnan at kasukasuan. Ayan. Okay, kung nais po masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, eh bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa no, nasa yung atubangan niyang gidaladala.
4: O naka, mabita lang akong lingkuran kay para mamatay.
3: Lopig na ka niya ayama, ma, kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
4: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikilip kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bilin, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Meron din kayong chance na mabigyan ng regalo. I-text lang po ang same, ano, yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. At pwede po kayong mapili. So ito yung ating contact number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Patingin pala natin, Dok Ron, ng isang maligayang karawan, ng isa sa ating consultant. Ha?
17: Yay! Happy birthday!
16: So, happy birthday kay Doc Ned Castro.
17: Uh-huh.
16: Andiyan po sa Santiago Isabela Yes to Health Wellness Clinic. O sana ay pagpalain ka pa ng mahabang buhay. Para marami ka pang matulungan ng mga kababayan natin na naghahanap ng wellness information, yung gabay ng isang naturopath.
17: Sigurado mapapapansit niya si Doc Ned sa Santiago branch.
16: Hindi lang pansit, dapat. Anyway, tuloy-tuloy po tayo mga wellness. Ngayong umaga, sisimulan po natin ang isang bagong series. Actually, ito yung tungkol sa laws of health. Ano? Uh-huh. Dati naman, napag-uusapan natin yung mga nang papyaw, uh-huh, yung mga paksa na may kinalaman sa laws of health. Kasi ang laws of health, mga ka-wellness, ito yung nag-govern, uh-huh, sa ating katawan. Parang isang unwritten rules, uh-huh, na ating katawan na bawat violation mo, di ba sa batas naman talaga, pag nag-violate ka,
17: may bayad,
16: may penalty. May fixed penalty yan. Uh-huh. At ganun din sa batas ng kalusugan, kapag meron tayong na-violate, ay sigurado may consequences.
17: Whether by ignorance or by willing.
16: Totoo yun.
17: Kaya sinasabi, ignorance of the law, excuses no one.
16: Oo, kasi kung hindi mo nga alam yung benepisyo, kaya naman ay problema ang hatid ng paglabag, uh-huh, hindi pa rin talaga excuse yun. Yes. Ano yung mga batas ng kalusugan na binabanggit natin? Ito po yung mga sumusunod. Pure air, uh-huh, o sariwang hangin, ganun din yung sikat ng araw, ganun, uh-huh, mm-hmm, din ang sapat na pagpapahinga, uh-huh, malawak yan, ahihimay-himay natin yung rest, hindi lang yan simpleng pagtulog lang. Uh-huh. Yung exercise, ganun din yung tamang pagkain, pure water, yung temperance sa Tagalog, pagpipigil. Oo, uh-huh, trust in divine power, kasi, uh-huh, kung ikaw sa isang pag-aaral, yung trust or faith,
17: yeah,
16: malaki na gagawa sa kalusugan. Uh-huh. Ganun din ng cleanliness, uh-huh, and cheerfulness.
17: Yes.
16: Yun pala, no? Kahit kumakain ka ng masustansya, lagi ka namang dalungkot.
17: Nakasimangat.
16: Ayan. So, umpasa natin doon sa unang paksa, yung pure air.
17: Aha.
16: Gaano ba ka-importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na ating nilalangha?
17: Oh, kasi titingnan natin, pinaka-primary talaga, kaya pinaka-una nating diniscuss sa laws of health.
16: Mm-hmm.
17: Kasi itong hangin, kung titingnan natin, you can survive for weeks, walang tubig.
16: Tama.
17: Magkakaroon ng epekto sa katawan, weeks. Pag walang tubig, pag walang pagkain, mm-hmm, depende sa hubog ng katawan o sa structure ng katawan, maybe aabot ng isang buwan na walang kain, mm-hmm, pagka may tubig. Pero pag hangin reaches a split of seconds, at pinakamahaba minuto, pwera na lang doon sa well-trained na umaabot sila ng hininga nila, kaya nilang pigilin ng 10 minuto, 15 minutos, lalo-lalo na yung mga free diver. Pero sa normal, kumbaga sa average, segundo, pinakamahabang minuto is maghahanap na talaga tayo ng hangin. And sometimes, ito yung libreng bagay na hindi natin dahil kuminsan nga kapag ka libre, hindi nakikita yung value kasi libre. Pero kapag ito'y libre, pero pag nagkasakit, sobrang mahal. Bayarin niya ito pagka wala itong hangin. So it's not food, it's not water. Sunlight, libre din ang sunlight. But then, itong air is kalimitan, is taken for granted. At na-appreciate lang natin pag malaki na ang bills pag nandun na sa ospital.
16: Mm.
17: Bibili ka, magkano ang tangke, ang kada fuel ng tangke na ng oxygen, parang 2,000 yata, no? Mahigit. So, yun ang ganyan ka-importante. So, every breath,

0: Santo Blasco.
1: Ako si Gio.
2: Ganyan kadami ka frequent yung paghinga natin sa buong araw. Depende sa ating breathing rate at saka sa aktibidades natin sa buong araw. At ang ating nervous system automatically regulates our breathing. Hindi mo na kailangang utusan yung katawan mo na na mahuminga. Kailang natural na yun sa katawan, no? And air ay a mixture ng gases, no? mostly doon sa air o sa hangin na hinihinga natin is nitrogen 78% and oxygen is about 21%. Ang remaining fraction na yan ay mga gases katulad ng argon, carbon dioxide, and other trace gases. Ngunit kapag pag-usapan natin about sa health, ang importante ng oxygen ay bakit kailangan itong pinaka-highlight? Bakit kailangan na center stage ang tinatawag natin ang purong hangin or ang pure air? Sapagkat ang oxygen is essential sa ating cellular respiration. So, hindi lang pala baga ang humihinga. Pati yung mga cells po natin ay humihinga po yan. At kung titingnan natin ang ating mga baga, mga ka-wellness, mga katropa, ay meron siyang tinatawag na air sacs o parang lagayan ng hangin. Ang tawag doon is alveoli. At these microscopic structures are one of the most important exchanges sa ating katawan. Parang naglalaro ba, naghahawakan tapos magpapalitan? Mm-hmm. Paano nangyayari yung paglalaro na pagpapalitan? Kapag tayo ay lalanghap ng hangin, papasok yung oxygen. Tapos pagpasok doon sa oxygen sa ating baga, papasok doon sa ating alveoli, doon nagkakaroon ng exchange. Mm-hmm. Kasi doon sa halimbawa sa metabolic cycle ng ating katawan, merong tinatawag na waste or combustion waste. At isa sa combustion waste na yan is yung tinatawag natin na carbon or carbon dioxide. Pagdating doon, maghahawakan ng kamay. Kung titingnan ninyo, ipipicture out ninyo, maghahawakan ng kamay yung carbon dioxide at saka oxygen. Tapos magpapalit, magsiswitch place sila. Mm-hmm. Magsiswitch place. So paglanghap natin, papasok ang oxygen. Tapos magpapalit sila ng carbon dioxide. Pag exhale naman natin is lalabas yung carbon dioxide. And then pagpasok ng oxygen, pupunta doon sa ating bloodstream. Merong protein sa ating katawan, especially sa ating dugo, na tinatawag na hemoglobin. At doon sa hemoglobin, makikita yon doon sa loob ng red blood cells, dumidikit doon ang oxygen. At itong hemoglobin naman ito yung sakayan ng oxygen papunta doon sa buong katawan natin. Kaya mapapansin ninyo yung mga taong merong insomnia. Mm-mm. At saka merong bababa na hemoglobin. Nahihirapang huminga kasi walang sakayan yung oxygen. Kahit na pumapasok yung oxygen, pag wala siyang sakayan, hindi pa din makakapunta. Kaya ganun importante ang oxygen at ang relation nito sa kung paano nabubuhay tayo araw-araw, mga ka-wellness.
3: Just imagine yung pangyayari ngayon, in a blink of an eye,
2: yes.
3: Nangyayari yun. Kaya hindi siya simpleng proseso. Kung isipin natin, madali lang ipaliwanag, pero napaka-complicated.
2: Complicated, yeah.
3: Ganun yung pagkalikha ng Diyos sa atin, no, sa katawan natin, which is talagang nakakamangha.
2: Uh-huh.
3: At alam nyo ba, ang utak ng tao, ang isa sa pinakamadaling maapektuhan ng pagbaba ng oxygen sa ating katawan.
2: Uh-huh.
3: Kaya nga, sabi nila, ang mga tao na nakaka-experience daw ng cellular death sa kanilang brain ay mas mabilis kung kulang sila sa oxygen. Kasi maraming pwede yung pagkakulangan ng pagkain.
2: Uh-huh.
3: It takes weeks, days and weeks na makasurvive ka.
2: Makasurvive.
3: Yung tubig, you can survive for at least 3 days.
2: Uh-huh.
3: Pero oxygen is pwede mamatay ang brain cells mo ng 4 to 6 minutes. Within 4 to 6 minutes, kung hindi magkakaroon ng
2: oxygen,
3: pwedeng magkaroon ng permanent brain damage. Kasi yung mga brain cells natin, yung mga neurons, highly sensitive yan sa oxygen level at pwede magkaroon ng irreversible injury kapag nagkaroon ng total oxygen loss.
2: Uh-huh.
3: At yung utak natin just represent only a small percentage sa ating total body weight.
2: Uh-huh.
3: But it consumes so much of oxygen that we take. Kaya nga, di ba, ramdam mo kaagad kapag ikaw ay kulang sa oxygen, the brain will command the lungs to expand more. Kaya pagkulang ka sa oxygen, natural na para kang
2: hihingalin.
3: Bukod doon, para kang isda na nilagay sa tahik.
2: Pupungas-pungas
3: ka. Because the brain is automatically commanding your lungs to make more oxygen o get more oxygen. Ganun yung nangyayari. So, ang question, Doc Ron, ano naman ang mangyayari? For example, talagang kulang yung oxygen na nakukuha ng katawan natin.
2: Uh-huh.
3: What will happen sa isang tao? Mapahealthy man siya o hindi siya healthy?
2: Uh-huh. Ang tinatawag na, ito is medical condition. Ang term ng medical condition is yung hypoxia.
3: Uh-huh.
2: Ibig sabihin ng hypoxia is yung tinatawag natin insufficient oxygen availability sa ating mga tissue.
3: Mm-hmm.
2: At katulad ng sinabi ninyo, pinakaunang naapektuhan is yung brain. Kaya mapapansin ninyo, pagka na-stroke ang isang tao,
3: mm-hmm.
2: kailangan emergency cases, kailangan talagang as much as possible, as quick as possible, kung kayang within a split of a second, is maibalik yung oxygen production sa brain. Kasi kung hindi, mamamatay yung mga cells. So, depende yung hypoxia sa severity. Also, yung tinatawag natin low oxygen availability. Ito ay nakakaapekto sa ating mga organs sa buong katawan, hindi lang sa brain, kung hindi sa buong katawan. At ito yung mga simptomas kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng hypoxia. Nahihirapang maghinga, o merong tinatawag na shortness of breath. Tapos kasali doon yung rapid breathing. Kailangan naghahagilap ng hangin. Naghahagilap ng hangin. Kasama dyan yung fatigue. Kasi ang oxygen natin, yung oxygen, isa yun sa essential na
3: for muscle.
2: Yes.
3: Oh.
2: Muscle strength and also yung energy production.
3: Mm-hmm.
2: Oxygen ang kailangan. So, also, manghihina, nakakaroon ng confusion kasi maapektuhan yung brain function pagkakulang ng oxygen. Yung iba nga, nagha-hallucinate. Yung iba, nagkakaroon ng lalong-lalo na doon sa death and life situation, nagkakaroon, nagre-recall yung mga memory. Nagpa-function memory area ng
3: Kaya pala yung mga near-death experiences, sinasabi nila na kung ano-anong nakikita.
2: Uh-huh.
3: Yan, nakikita nila yung katawan nila. Because of deprivation of oxygen.
2: Yes, deprivation of oxygen. Yeah, isa ang tawag doon is, ulitin ko mga ka-wellness, that is hypoxia. Nag-experience din sakit ng ulo, nahihilo, and also reduce exercise tolerance. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na kapag ka nagkakaroon ng ganun, lalong-lalo na kapag ka maraming plema sa loob ng baga, kaunting hakbang lang, dalawa, limang hakbang, hingal na.
3: Kahit gusto mag-exercise, pero
2: hindi na kaya. So this is severe oxygen deprivation, medical emergency ang kailangan, and tandaan natin mga ka-wellness, breathing is not optional.
3: Yes, of course.
2: Breathing is not optional. It is a fundamental process para ma-sustain po ang ating buhay, mga ka-wellness.
3: Kasi siguro hindi nilagay ng Diyos yung sa ating consciousness, yung breathing.
2: Uh-huh.
3: Kasi baka makalimutan natin.
2: Makalimutan. Pagka nagkaroon ng dementia at saka how wonderful it is na ginawa ng Panginoon na kahit yung isang tao may dementia o di kaya may Alzheimer's
3: nakahinga
2: disease,
3: pa rin.
2: Nakakahinga pa din.
3: Yeah, totoo yan. Naalala ko pagdating sa usapang oxygen nung panahon ng COVID-19 kasi maraming na COVID noon at mabenta noon yung mga oxygen tank. Alala mo yun. Tapos ang mga tao noon nakamonitor lagi sa oximeter. Oo, tapos pag bumababa na yung oxygen, ninenervyos na sila. Totoo naman kasi yun. Kasi ang sa oximeter, you need to at least 95 to 100 yung bracket ng healthy oxygen.
2: Mm-hmm.
3: Pag bumaba na dyan, medyo mag-isip-isip ka na.
2: Mm-hmm.
3: Bakit nagkukulang yung oxygen level ng katawan natin? Mm-hmm. Depende rin yan. Baka yung lugar na kinalalagyan mo, polluted.
2: Yes, tapos kung palaging nasa kwarto lang, low ang oxygen entry sa kwarto.
3: Oo. So pag-usapan naman natin yung tungkol sa air pollution na isa sa dahilan kung bakit apektado po yung oxygen intake natin. Ano? Meron dalawang klase kasi ng air pollution, Doc Ron.
2: Uh-huh.
3: At ito sa totoo lang, naalarma ang mga eksperto dahil mas malala pa yung isang uri ng air pollution kesa sa mga common na pollution sa labas ng tahanan natin.
2: Uh-huh.
3: Yung tinatawag nating indoor air pollution.
2: Yeah.
3: So pag-usapan natin yung dalawa na yan, Doc Ron, ano ba itong pagkakaiba ng dalawa? Yung outdoor pollution, which is obviously from the environment. Uh-huh. At ano naman ang difference doon sa tinatag na indoor air pollution?
2: Iniisip natin pagka nasa loob. Di ba katulad nung COVID? COVID, panahon ng COVID. O, dyan lang kayo sa loob ng bahay
3: walang
2: ninyo.
3: Walang lalabas.
2: At saka later on, they found out na yung pala na ginawa na yun does really great harm physically and also mentally sa lahat ng mga tao sa panahon ng COVID. Why? Kasi yung indoor pollution is mas worse. Iisip natin pag nasa loob lang ng bahay mas safe ano. At saka yung parang tinuturo nung nakaraan nung merong ano objection doon sa face mask na yung ano kapag naka-face mask ang tao mas low yung oxygen inspiration sa loob ng katawan kaysa ka hindi ka naka-face mask and that affects the whole system ano. So indoor pollution is much worse according sa ano sa US EPA. Pollutant levels indoors can be 2 to 5 times, samahin mo yan, 2,000 to 5,000 times, much higher kaysa sa levels ng global or ng outdoor levels ng pollution sa global health risk. Kung sabi dito is not necessary, sabi dito, the U.S. Environmental Protection Agency notes that the people spend about 90% of their time indoors and indoor concentration of some pollutants can be higher than outdoor levels.
3: Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na nasa loob ka ng bahay mo, safe na safe ka na. Kala mo wala kang masyadong risk sa pagdating sa pollutants. Pero baliktad pala ang nangyayari.
2: Mm-hmm. At saka ang mga punto na nakakaapekto dito, number one is yung pagluluto natin. Whether uling man yan, o di kaya kahoy, o di kaya yung LPG, is pareho lang merong ini-exhaust na or may pinoproduce na pollutants. Pero mas worse kapag ka kahoy. Mas worse kapag ka kahoy. Kaya, kasi yung usok-usok ng kahoy, kung minsan ang sinisindi pa is yung ano, ang ginagawang pansindi, plastic. O di kaya yung maalala ko sa amin dati, yung natirang chinelas na naputol ng chinelas, gagayatin yan.
3: Gagayatin, pampadikit.
2: Yung papadikit na nga ng apoy. So yan ang ano isa sa nakaka-apekto sa ano or nakaka-cause ng indoor pollutants cooking and kaya dapat ano maganda yung ano yung ventilation kapag meron kayong paggawa so yun sa paggawa sa lutuan ninyo kailangan merong ventilation.
3: Well ventilated. Alam mo sa yung ano tinatawag nila microplastic. Para doon sa mga hindi pa nito nakakaalam. Sa India, kung di ako nagkakamali sa isang article na nabasa ko. Ginagamit nilang panggatong para makatipid sila kasi siyempre kahoy, expensive ano. Yung mga plastic. Yung mga plastic waste ginagawa nilang panggatong. And they discovered na yung kanilang mga niluluto especially yung mga street foods nila ang taas ng microplastic. Kasi pag sinunog mo pala yung plastic, umasama sa hangin yun, yung microparticles noon. Ay kung sa loob pa ng bahay mo ginagawa.
2: Nako. Yan ang ano kasi kumbaga kalimitan pagka nasa loob ng bahay pero lang pagka kubo yung bahay ninyo lusutan yung hangin pagka sarado lalong-lalo na dun sa mga apartment area o di kaya condominium paikot-ikot lang lalong-lalo na kapag may naninigarilyo sa loob ng bahay kahit nasa labas pa ng bahay maninigarilyo kasi yung tinatawag na third hand smoke didikit yun sa ano didikit sa balat didikit sa ano didikit sa damit kaya mapapansin ninyo may mga tao na hindi naman kami naninigarilyo pero bakit may lung cancer? E paano yung partner niya? O di kaya yung may kasama sa bahay o yung mga anak nila nagkakaroon ng ubo, hindi nila alam kung bakit. Palagi namang inaalaga naman masyado, hindi masyado nilalabas. Paano yung tatay o di kaya yung nanay naninigarilyo, nalalanghap ng bata. Also yung mga cleaning products, ito mahilig maglagay ng mga
3: pampabango.
2: Pampabango at saka yung mga panglinis sa CR. Yung asido nilalagay o di kaya yung detergent na nilalagay o di kaya yung tawag doon merong tawag parang pang ano ba, pangtanggal ng ano, pangtanggal ng stains.
3: Oo.
2: Patanggal ng stains sa loob ng CR, tapos doon kudkod ng kudkod sa CR, hindi papasingawin yung ano. Oo. Hindi papasingawin. And merong doktor na nagsasabi, alam nyo ba na ang pinaka worst place na kapag ano, indoor place na pupuntahan natin is yung kung saan doon sa mall is yung detergent area. Pinaka ano, pinaka nakakasira sa ating ano, sa ating kalusugan.
3: Mm-hmm.
2: So also building materials, eto molds, lalong-lalo na pagka ang bahay ninyo palaging dumpy yung ano, palaging may basa ang bahay ninyo, and this causes ano, hindi lamang sa ano, sa kumbaga isa sa cause niya ay isa sa nagiging ano nito sa ating ano, sa ating katawan is yung sa ating immune system, nagco-cause ng autoimmune disorder, and sa iba nagco-cause ng ano, ng tinatawag natin na celiac disease yung mga molds na yan, also brain disorders.
3: Kaya dapat pag naglilinis tayo, wag nating kalimutan yung mga ila-ilalim.
2: Mm-hmm.
3: Kasi mga namatay na insekto, napapowderize siya, sumasama sa hangin.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ang advice ko dyan, Dok Ron, ang gamitin nyo, ano, instead na walis tambo, which is traditional naman talaga, pag walis tambo kasi, pag walis mo gano'n, lumilipad sa hangin. Especially kung close yung bahay mo, wala, puro cortina, tapos ang kakapal pa, may screen pa, kasi takot ka sa lamok. Yun yung problema. So, ang advice ko, either vacuum cleaner.
2: Vacuum cleaner, yeah.
3: Oo, vacuum cleaner.
2: So these are the points, mga ka-wellness, you know, na kailangan bigyan natin ng pansin yung tinatawag natin na mga indoor pollutants. At ito ang isa sa napakalaking nakaka-apekto sa ating paglanghap ng hangin araw-araw. Kaya as much as possible, yung mga pwedeng iwasan at pwedeng i-remedy, especially yung paninigarilyo, yung mga paggamit ninyo ng cleaning products, at saka yung mga ano, paglilinis sa bahay, ay as much as possible is malesen yung tinatawag natin na pollutant sa loob po ng ating bahay.
3: Okay, pagpapatuloy po natin yan, mga ka-wellness, sa ating pinag-uusapan. Ano? At doon sa mga nanonood sa Facebook Live, pakishare po yung ating FB Live at i-comment ang inyong magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, baka ho kayo ang maswerteng mapili at mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa po tayo sa programang
2: The Secret of Health. The Secret
0: of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatabla.
4: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Okay lang ba yung ano natin, sound natin sa ating FB Live?
1: Mm-hmm.
0: Comment naman kayo kasi sabi parang
1: para na sa kuweba. Baka mamaya sa ibang monitor lang para naman maayos.
0: Anyway, tuloy-tuloy po tayo ha, sa ating pinag-uusapan. Mga ka-wellness, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa pure air at oxygen. Doc Ron, paano daw mai-improve ang level ng ating oxygen na papasok sa ating katawan?
1: Uh-huh. Isa sa bagay na ano kailangan ninyong gawin para maging aware kayo kung sapat ba na hangin ang naano ninyo, nalalanghap, is kailangan magkaroon ng, kung meron po kayong oximeter as much as possible para ma-check ninyo yung ano yung air ano inspiration ninyo. At meron din tinatawag na arterial blood gas, kung saan doon is much more information kung gaano kadaming oxygen level ang pumapasok sa katawan. Mm-hmm. But anyways, isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin is paano, ano yung mga pamamaraan para ma-increase ang oxygen level sa ating katawan. So, number one is breathing in fresh air. Kalimitan, Doc Algy, kapag kagabi, sarado lahat ng ano.
0: Siyempre, takot sa magnanakaw eh.
1: Takot sa magnanakaw. Yung iba, sabi naman, naku, magkakasakit ka niyan kasi mahamog sa labas. Lalong-lalo na yung mga bata, mga baby. Pero meron akong nakitang information sa Facebook na kung saan, somewhere sa West, nakalimutan ko anong parte sa Europe, na kung saan yung baby nila, pinapatulog nila sa labas.
0: Mm-mm.
1: Na during nag-snow time. Tayo sa Pilipinas, ako,
0: binabalo talaga. Pati yung bunbunan,
1: tinatabunan yung bunbunan, balot na balot ng bata. At ito, palaging nakikita na parang kalimitan pagka nagkakaroon ng interaction sa ano, sa lalong-lalo na yung mga pasyente na merong lung problem, merong asthma. Sinasabi ko sa kanila, pag matulog kayo sa gabi, buksan ninyo ang inyong bintana. Sabi nila, hindi ba masama yung dok? Hindi ba mahamog? Alam nyo ba na pagbukas yung bintana ninyo, lalong-lalo niya. And that is the reason why, ito ha, bago ako magpatuloy, kailangan ninyo, pag magtayo kayo ng bahay, you need to, kailangan siya, nakalagay siya na kung saan maraming magandang o malakas na hangin o yung mga kwarto ninyo.
0: Oo. Kumbaga, dapat aircon. Air continuous.
1: Hindi yung air conditioning, ha.
0: Oo.
1: Hindi yung air conditioning. And that is why living in a, yung tinatawag natin in a, yung ano space restricted area is not conducive sa health.
0: Tama yan.
1: At pinaka the best, ang merong ano, merong isang writer na kung saan pinaka the best kapag ka kung saan yung bintana ng bahay niyo, kailangan merong kayong itanim na puno.
0: Mm.
1: O may itanim kayo na puno. At yung puno na yun, hindi naman para tatabon siya, napapasok yung araw sa loob ng kwarto kasi kailangan din yun papasok. But then kailangan din yun para ma-oxygenate or magkaroon ng oxygen. And this is the reason why ito din ha, sa mga pet lover, naku po, wag kayong magalit sa akin. Wag po ninyong itabi sa pagtulog ang inyo pong mga pets.
0: Totoo yan. Although mahal na mahal natin. Ako, may mga alaga akong malalaking aso pa. Pero tama yung sinasabi mo kasi meron silang something na pwedeng hindi natin alam na nakaka-apekto sa atin. Yung laway nila, yung ano nila. So, ito kasi is a matter of health.
1: Yes.
0: Kumbaga yung mga dumi. Pag well-ventilated yung lugar mo, Doc Ron, sa tingin ko lang, kung maayos naman, wala kang magiging problema. Pero pag ang, minsan pagpasok mo sa isang bahay, ang maamoy mo talaga,
1: yung ano na, amoy ng ihi ng aso at saka ng dumi.
0: So, hindi siya healthy para sa inyo. Kaya nga, di ba may mga asthma, sinasabi na bawal mag-alaga ng mga pets dahil it can affect. Ano? Tsaka yung may mga asthma din. Sa, kung di ako kakamali sa Europe, meron silang tinatawag na Parkes prescription. Na kung saan they prescribe, yung mga medical doctor, they prescribe na yung patient pumunta sa mga lugar kung saan, di ba, parke, mapuno, may fresh air. Kasi maraming pwedeng ma-benefit nung ganun. Together with the medication. Kaya ibig sabihin talagang ganun ka-importante.
1: Importante yung fresh air. Kaya huwag kayong matakot ha, mga ka-wellness, na magbukas ng bintana. Lalong-lalo na kapag ka maganda naman yung source ng hangin. Pwera na lang kapag ka ang bintana ninyo katabi nun, estero, naku po, huwag na lang. Yung problema kapag mayroong mga area, especially doon sa ano sa syudad, tingtara, pagbukas mo nandun yung estero, of course, yung singaw ng ano, singaw ng kanal.
0: Kaya lang, yung mga kababayan natin iba, wala silang choice.
1: Wala silang choice,
0: because
1: yes.
0: of their, you know, nakikipagsapalan sila.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong pinag-uusapan natin, hindi para kayo eh, anuhin, for something, ano? Isa yung standard, if you want to live longer, you need more oxygen in your body. So, if you have the chance na talagang iangat yung level of oxygen sa inyong tahanan, kasi nga, nakakabahala yung indoor air pollution. Kasi di mo nakikita yan eh.
1: Yes.
0: Alam mo, healthy.
1: At saka naman, yung iba na nagtatrabaho, nakikipagsapalaran, lalo-lalo na, of course, meron sila, makakaroon sila ng idea ngayon sa pagpaplano kapag bibili sila ng lupa, magpapatayo sila ng bahay to enhance your health po ninyo pagdating ng panahon. Also, iwasan or tigil ang paninigarilyo, ha. Hindi lamang yan nakaka-apekto po sa inyo, pati po sa mga mahal ninyo sa buhay, lalong-lalo na sa asawa at saka sa mga anak ninyo. And also, breathing exercise. Ito yung kalimitan na sumisira sa baga kapag mali yung pamamaraan ng paghinga na inspiration. Dapat ang paghinga, hindi ang hinga sa bunganga. As much as possible, turuan natin yung tinatawag ating katawan na naturally hihinga, mag-i-inspire o maglalanghap ng hangin sa ilong, tapos magbubuga ng ano ng or magbubuga ng hangin palabas is sa bunganga. Kasi Doc Algie, sa mga ka-wellness natin, kapag sa ilong natin, napakalaking factor yung paghinga sa ilong. Na mapapansin ninyo yung mga taong mayroong sinus problem, mataas or mas prone sila sa pagkakaroon ng hypertension. Kasi hindi nagkakaroon, kapag sa bunganga kasi hindi na mo-moisturize yung ano yung hangin at saka hindi nahahaluan ng nitric oxide. Alam nyo gaano kagaling ang Panginoon na kapag hihinga tayo sa ilong, merong chemical na nahahalo na ano, nitric oxide na siyang nagpapabuka sa ating mga ugat para hindi tumaas yung presyon ng ating dugo.
0: Ang problema sa kanila, wala silang opsyon, barado ilong.
1: kaya iwasan, no? Sa susunod naman na pag-uusapan natin paano ano yung mga factor na siyang nagkukos ng mucus mucus build up sa inyong pong mga ilong. Ano yung mga factor. So kailangan huminga sa ilong, tapos bubuga sa bunganga. And also, make your cooking area sa inyong household well-ventilated. Iwasan as much as possible yung, eto, mahilig pa naman tayo magsindi ng mosquito repellent, sisindihan. Mas worse pa yun sa paninigarilyo.
0: So, ibig sabihin, hindi naman masamang magsunog ka ng, maggatong ka ng kahoy. Ang point dito kasi, wala tayong option yung iba, no?
1: Well-ventilated.
0: Kaya alam mo kung mapapansin mo sa mga ibang bansa like in Vietnam, in China, separate ang kanilang lutuan.
1: Yes, dirty kitchen. Natawag sa atin dirty kitchen.
0: Oo. Nakaseparate yun kasi usually yung mga gatungan ng kahoy, ano yun, mahangin yung lugar nila.
1: Open space. Kalimitan po open space.
0: Oh, saka medyo malawak.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sa atin kasi because of scarcity type. sa mga space.
1: Yes.
0: Nandun na lahat. Nandun na yung CR sa isang ilang square meter lang yun sa condominium. Nandun na yung CR area, nandun yung tulugan, nandun yung lutuan.
1: Nandun lahat.
0: Oo, tapos sarado pa, naka-aircon pa ang design, hindi pa siya para sa, Kaya ito nga yung pinag-uusapan natin na isa sa malaking risk pagdating sa kalusugan po natin. Kaya hopefully ito ay yung iba pa sinasabi nila Dr. Ron na para daw ma highly oxygenate ang ating katawan pag hinga sa ilong, ibubunga mo sa bibig pero naka first lip ka yung parang ganun.
1: Parang kung makikita ninyo yung mga nasisigarilyo.
0: Ganun yung
1: na pagbagbuga ng usok, ganun yung pagbuga din ng ano.
0: Oo. Yan, yun po yun. Ha? Okay, at ang maayos na level of oxygen ay hindi lang nakakapekto sa isang bahagi ng katawan. It affects all our body parts. At kung maayos ang oxygen sa ating katawan, ito ay magbibigay ng mass advantage sa health natin. Kasi kahit kumakain ka ng healthy diet, Doc Ron, pero kapag bagsak ka dun sa oxygen,
1: yes,
0: eh baka magkakaproblema ka pa rin talaga na malaki.
1: Kaya nga dun sa itong oxygen factor or yung yung oxygen inspiration. Yung mga taong obese na tight space sila is mas prone na magkakaroon ng type 2 diabetes kaysa doon sa obese. Pero hindi ibig sabihin na okay maging obese ha. Obese tapos yung area nila is mahangin or merong magandang oxygenation ng air. Kasi isa din sa ano sa factor na kung saan magiging sensitive yung mga cellula natin to absorb glucose mula sa ating blood is yung tama or yung ano madaming amount ng oxygen sa loob ng ating katawan.
0: Okay, maraming salamat Doc Ron sa ating napaka-informative na talakayan. Isang simpleng bagay taken for granted ng karamihan ng ating mga ka-wellness na akala natin hindi masyadong mahalaga, pero actually this is the most important next to nutrition. Actually nutrition nga segunda kumbaga sa oxygen, ano? Kaya dapat alamin natin kung paano po tayo magkakaroon ng sapat na oxygen para mananatili po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin po natin yung inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline at pag-uusapan din natin yung mga benepisyo ng iba't ibang produkto ng Yes to Health. Pero sa mga nagnanais pong mag-text sa ating pong programa, ay padala lamang yan sa ating hotline. Ulitin ko ha, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik pa ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sanfone Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sarap ng Sanfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfone Gold Coffee Mix.
5: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habilis ang kabutika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
5: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545. At ilagay inyong pangalan at kung saan po kayong lugar nakikinig. At yan ho ay ating babasahin mamaya sa ating pong programa. Ang The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. And of course, ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina, mga natural na sangkap, natural na mga extra, kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto, eh punta na po sa pinakamalapit na butika, gaya ho ng Mercury Drug Stores, ganun din sa Watson's, The Generic Pharmacy at OTGP, South Star Drug, at maging sa Shopee, at sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Okay, Doc Ron, batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook. O, na nanonood po sa ating palatuntunan, si BJ Pastor Haya. Sabi niya, nung una ako po ang gumamit ng Santon Gold Plus. O, gumanda ang aking pagtulog. Pag 10 PM na, talagang gusto ko ng
1: matulog.
0: Matulog. At sinasabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino. Gumanda ang pagdumi niya. Shane Ferrer, ganun din po. Gumanda ang pagtulog niya at sa aking kapatid John John Pastor. Umayos din ang kanyang pagtulog at nabawasan ang kirot ng kanyang gout. Salamat, Yes to Health, Santon Gold. Yan po yung ating si ano.
1: Ang ganda naman ng experience. Kasali pa yung ano, kasali yung buong tropa, ano?
0: Buong tropa talaga. Yan, happy listening and happy viewing kay Sir Solomon Orbon. Ganun din kay Lynn Marie Muanya Lanuza. Ayan, happy viewing ho sa inyo at si Nanay Erlinda Paraguya. Oh, good morning daw. Good morning din po, ano? O sa lahat natin mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Kumusta na po kayo? At meron po tayong mga ano dito, mga text message. Babasahin natin maya-maya lamang.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, basa tayo ng mga text message at humanda ka, Doc Ron.
1: Sige, Doc.
0: Sa pagsagot sa mga inquiries na ating mga taga-subaybay. Ano? Sabi dito, magandang umaga po. Ano po ang gamot sa vertigo? Si Nobay Bayan, ano? Si Nobay Bayan ko. Sinobay Bayan ko. Sorry po. Magkakahiwalay kasi. Sorry po ha. Sinobay Bayan ko. Programa nyo, Christina Impuesto ng Cardona, Rizal. Ako po ay senior citizen na 74 na ako. Yung gamot ng vertigo, pwede ba sa akin? Christina Nilo Cardona, Rizal.
1: Sinasabing vertigo, marami kasing factor kung saan pinanggagalingan. Pwedeng mataas yung blood pressure ninyo that causes vertigo. Pwedeng may problema kayo sa inyong ano, sa inyong sukat ng ano, lente ng inyong mata. Kaya nahihilo kayo. Pwede ding bacterial o di kaya viral infection sa cochlear nerve.
0: Pwede sa tenga talaga.
1: Yes, lalo-lalo na sa tenga, sa cochlear nerve. Pagka ganun, pagka viral or bacterial infection, malaki ang maitutulong ng VITC po natin at saka ng ating premium D3 para maano, para ma-reduce ang inflammation, and also this would help kapag umiinom kayo ng antiviral para mas ma-boost pa yung effect ng ano, ng antibacterial, antiviral na ano, na gamot na iniinom ninyo. Pagka mataas po ang BP ninyo is yung ultimate trio natin. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at saka yung premium D3 para maganda yung ano, ang blood pressure po ninyo. At ang pagtitake po niyan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Tapos premium D3, 2 soft gel, 2 beses isang araw, umaga at saka sa gabi. Kapag ang problema ninyo naman sa mata, is isa sa ano, isa sa magandang ano, magandang gawin ninyo is magpasukat kayo ng ano, magpasukat kayo ng ng salamin sa mata.
0: Yung talagang tumpak sa mata.
1: Tumpak sa mata po ninyo. At saka para ano, para matulungan din na ma-nourish ang mata po ninyo is Vision X Plus. And then, Paris po niyan is premium D3. Tag-isang soft gel, tatlong beses sa isang araw.
0: Ayun. Kasi alam mo, minsan, yung iba nahihilo, pero ang interpretation nila, vertigo.
1: Uh-huh.
0: Ang dizziness kasi is iba.
1: Iba.
0: Doon sa vertigo. Yung vertigo, ang mararamdaman mo, either umiikot yung paligid o ikaw yung umiikot. O parang yung kaibigan ko nagpakuha ng dugo. Sabi niya, nurse, meron akong parang may vertigo na ako. Bakit po, sir? Umiikot kasi yung ceiling fan.
1: Yung nakaharap pala sa ceiling.
0: Normal lang po yan, sir. Hindi, wala akong problema sa inyo. Ayan, yun joke niya yung nurse kasi maganda yung nurse. Yung kaibigan ko kasi medyo pilyo. Anyway, yun po ha. Pag dizziness, commonly yan, oxygen deprivation. Sa mga hypertension talaga nangyayari. Si nanay, 74 years old na.
1: Uh-huh.
0: Much better na din magpa-check up sa isang ENT. Ano?
1: Uh-huh.
0: Pag meron kayong continuous or madalas na episode pag-hilo ng vertigo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ding tinatawag na Epley maneuver.
1: Mm-hmm.
0: Okay, isang uri ng sa mga positional vertigo. Kaya lang kailangan may katulong kayo mm-hmm. na gagawa sa inyo ng tinatawag na Epley's maneuver. Ano? Okay, so another text, Jean Eprisologo, blessed day sa pag-inom namin ng Santon Plus Coffee. Gumanda pakiramdam at health.
1: Mm-hmm.
0: Thanks po. Napapansin ko yung mga ka-wellness natin, pag umiinom sila ng Santon Plus Gold,
1: uh-huh.
0: laging pinapartner nila yung ano, Santon Gold Coffee Mix.
1: Uh-huh. Lalo-lalo pag gagawin ninyong pangtulak, pag iinom kayo, iinom ako mamaya, bago tapos almusal, yun pantulak ninyo, ang sarap ng pantulak. Kumbaga na, ano, na multiply ninyo times 2 yung ano, yung supplementation ninyo sa inyong katawan.
0: Oo, kasi actually yung Santon Gold Coffee Mix natin mga ka-wellness, sa pangalan pa lang gold.
1: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, we recommend that especially doon sa mga umiedad na.
1: Uh-huh.
0: Hindi tumatanda.
1: Nagkakaedad
0: na. Nagkakaedad na. Uh-huh. Tumataas yung chronological aging.
1: Aha. Uh-huh.
0: At the same time, sumusunod yung biological aging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganun yung ating terminology dyan eh. So, kasi meron siya mga sangkap that can help prevent yung mga common disorders associated with aging.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagnipis ng kasukasuan, mm-hmm. pagkulubot ng balat, paghina ng mga hugpungan ng katawan, mm-hmm. paghina ng muscle. Yan. Yung meron siyang collagen kasi meron
1: collagen.
0: Siyang glutathione.
1: Mm-hmm. Pampabata.
0: Sabi nga na rin si Bayan, pampaganda na. Pampabata pa.
1: Pampabata.
0: Ayan. Anyway, maganda ho yun, ano? So, another is, good day po. Open po ba ang clinic today? Bili po ako ng supplement. Thanks po. Open po ang
1: open
0: lahat
1: po
0: ng Yes to Health Wellness Clinic nationwide. Kasi sarado lang kami pag Saturday. Pero pag ganitong Sunday hanggang Friday, ay bukas po ang Yes to Health Clinic. Meron po tayong consultation sa ating mga naturopath.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, you can buy your supplement, okay, mm-hmm. with a discount.
1: Mm-hmm. Pag senior citizen, may discount pa.
0: Oh, pero even yung mga regular, mm-hmm. kahit hindi senior,
1: may discount.
0: Likas sila. Na mas may discount doon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially doon kayo magpapakonsult. Kasi nga, syempre, direkta kayo.
1: Mm-hmm.
0: At saka dinayo nyo yung clinic, nag-effort po kayo.
1: Uh-huh.
0: Ayan, ganun po yon. Okay. So, dito, hashtag the secret of health. Uy!
1: Nag-hashtag ba sa text? Talaga nakikinig.
0: Noong una, ako po ay gumamit ng Santon Plus Gold. Gumandang aking pagtulog pag 10 na.
1: Ah, pareho. Doon sa pareho ano? Ito. Pareho doon sa...
0: Naniguro.
1: Naniguro. Text at saka si VJ Pastor Haya.
0: Naniguro talaga siya. Ayan. So,
1: identical.
0: Sige, hindi ko na babasahin para hindi maubos yung oras. Pero, ayan, tandaan natin yan. Okay, sabi dito, may collagen ba Santon Plus Gold Capsule G ng Quezon City? Wala po. Uh-huh. Wala siyang collagen. Nandun sa Santon Gold Coffee Mix yun. Uh-huh. Pero, of course, meron siyang spirulina.
1: Spirulina.
0: Ang spirulina is a precursor of yung protein na natin sa katawan. Marami yung spirulina. Actually, Dokron? Complete essential amino acids. Na kailangan ng katawan natin to create its own collagen. Kasi ang katawan naman natin, capable na gumawa ng collagen.
1: Uh-huh.
0: Ang kailangan lang niya, kompletong protina.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Kaya lang, pag tumatanda na tayo, normal na nag-decline.
1: Di-decline yung metabolism.

0: ninyong kape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi ayan, sigurado naman talaga pagka yung mga kababayan natin, hindi na mawawala sa isang araw na hindi iinom ng kape. O doon ka na sa kape na may ano, may collagen at the same time benefits ng Santon Gold or Santon Plus Gold po natin.
1: Ayan. So, wala na ho tayong oras, pero bago tayo magpaalam, ating munang
0: i-announce. So, baka mamaya makalimutan.
1: Makalimutan, mapagalitan na naman tayo. Ayan, ang ating mga mariregaluhan sa Facebook Live viewer natin ay walang iba kundi si BJ Pastor Haya.
0: Pastor Haya.
1: Ayan, at sa texter naman natin, nasa na ba yun? Yung ating 74 years old texter kanina. Ayun, wait lang. Ayun, sabi niya dito si Christina Nilo Cardona, Cristina Nilo ng Cardona Rizal. Gawin niyo po, i-text niyo po itong ano, mamaya i-text ko siya. Pero naman sa nanalo o na mariregaluhan natin sa Facebook Live viewer natin,
0: message
1: kayo doon sa page yung name, complete address, yes, and contact number para maipadala sa inyo. Paano Dok Ron? Maraming salamat sa iyo at baka may sasabihin ka pa sa ating mga taga-subaybay.
0: Yan po mga ka-wellness, hiwasan natin as much as possible yung mga pollutants and as much as possible is well ventilated yung ano, buksan po ninyo yung mga bintana para po basok po ang hangin, pwera na lang pagka pollutants din yung supply ng galing po sa inyong mga bintana. Of course, araw-araw take po ninyo ang ating Ultimate 3, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ating Premium D3 para palagi po malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman.
1: Okay, maraming salamat mga katropa at mga ka-wellness, mga kaibigan natin taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa DWWW774. Hanggang sa muli po, magkarinigan po tayo another sa next week again, 11 to 12 a.m. At pag-usapan natin ang mga bagay na makakatulong sa atin sa ating pagpapansog. Doc Angie po ito, mula sa Yes to Health, sa pangalan po na ating partner, Doc Misael, and of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Oy. At muli pong subaybayan itong programa natin para mas marami tayong matutunan. Ito po ang palatuntunang
2: The Secret of Health.
3: The secret of health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula.

0: Santo Blasco.
1: Ako dahi si Gary. Grabe kitasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe kitasa sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix.
3: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix dako yun o tabang para sa ako ang lawas labi na kay trabaho na ako kadlaon pamumata na tatanan nga wa pakasulay ni ini ubay-ubay nga mga sakit wala o ni ini isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan sa babae po ang hormonal imbalances kailangan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay uras interview diri interview dito nga program ang ingredients ni ini mangustin o suya powder dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Galing sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 25 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga

0: Tol, pati yung tiyo.
1: Saldon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
2: But, nanuwa nam ka mamisita din ako.
3: Day, si Kuya mo gudni mo. Murag dili ganahan ako.
2: Dili, oy. Ganahan magini si Kuya ni mo.
3: Mau ba? Ganahan di si Kuya mo na ako. Ako, bud. Ganahan sige ko di Kuya ni mo.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dahil sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dali lang sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamupod. Tingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang usap-ektibo ang

0: Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seston Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: XFM.
11: XFM.
12: We play nothing but the best. This

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape na may Suntone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Suntone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
5: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba kusog, imututoy! Ayaw!
7: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Kompletado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Paaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Suntone Plus
9: Herbal Oil.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
20: XFM.
21: XFM.
22: We play nothing but the best. This

0: sold.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis ya take tungod sa akong high blood. Gi-recommendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Dirisita basay. Mag-iti na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta unsa may ginabati nimo sa una?
3: Ang kutukuto lagi sir. Half dose per me.
4: So sa una hinga pidyo ka wala pa nimo na ilan sa tubas kape.
3: Kas gamay pa ko sir. Kape na gyud na.
4: Kape lang di ka mo inom og kape sa sagadlaw.
3: Na katulo ni kaduha.
4: Sugat pag inom ni maning sa tubas kape mix. Unsa may ginabati
3: nimo? Naulian, naulian ba ya sir?
4: Katong half dose imo.
3: Oh, naulian.
4: So kini palit gyud nimo.
3: Gipalit na
4: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi ang kutukoto, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po mo. Kaya ako nakayon mong ko.
2: Tambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapo, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, labati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Butch, unsa kanito'y apelido ni mo?
8: Kanapang pirmi ni mong kaptan mga B-sister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
7: Sa ato pa ang iyong apelido, ang palaya.
8: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
7: Ayaw!
9: Exciting!
10: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarulad din og madugoyan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
10: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 na aduna'y VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas.
0: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: XFM.
22: XFM.